ya to me a kamene se nyankopon te ase ah wana ka cho se ya na to ne aduko wenya mi asem no ready na on king council na won ti ya mi asese ya le na boss no wana ka cho se du be ko wu ha ba so me dia o be so mo wu o be so mo kwantia o be so mo yo hia na so dia be pesa be ka cho nyina ne sa ya wa ba be dia sa o ke ka ne ho a sa o mo so ne ho a sa o se king council na My young father, he challenged us.

babo shabri kababa. Watamsema ye lovi ya sehi. So vito vya simu ni ama. Na winyakopa umuto nini mungu. Watamsema ye lovi ya sehi na kono. Na diobaya diyo winyakopa umbani. Ono nobatu na hoda.

asu ma fo nyuma ne se panti ko sudan toy na wonyina asia fa na impo fremu bumbi a etistem frama a emu ya de a refresh ro ba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wa pa pa mu a etise oja yi yi chira wo na ebese si wo wati